0: Lenei aso la fitalinga te tia, whātalo whātafui pā ngal tātou pukalami, lenei teimio le uri, ia wā matafui ngal wenga lenei vai aso. Ia mau tātou whāso solo tfoi leo ngā tono se tema. Ia ele o tau ma maafo ia o tātou auli atu o ki topa, ia autou si la fia, ia lota meiti ia o ki topa. Ia ma tātou whāso lo atu ai tanga palolo ia novemba. Ia ma tātou ki wisi ma sima tau sanga fui a te zema, ole o tau umi fo tau sanga.
1: Sa ole li sau nangale o pepe tūranga fo i leua i eile ne, nei tau sanga. Pia na moni ai, o leua tātou se mai la o ngā tonu ia se tema. Ia toi tolu fo i leo maasino ne le to toi, ah. O ki topar ke le loto tamaiti, tātou vevesi atu e fo i la i lea. Ia na wha mai e fo i leo ngā ruenga tu ua o ngā, tu ua ngā ruenga pe a tātou atu Christmas.
0: Ioi, ia ai ele o mawhai ona mālo lo ai fōile teilo a tātou ngā ruenga wha ngā solu. Ia, ia ona ia i a le, a le wha manatu ino le lua sūtau sanga o tautu al tātou Titi Sauli Samoa. Ia, le ala e, e tā pena atu ai mōle se i tele le wha i laso mō mō ke topa. Ia, le ai e kiva wei e le tātou wha le lua potu moe. Ia, e o lo fatu peina se lau fitu suli mafe a tā la sa mōle tau o tātou wha le a. Ia le ngatel nā, ia olo mawa prices i vai aso taitas. Ia, mo i lātou lao fia fisiri ngiepe fafiona, nga vaa lātou aine sa mua li sei lea mole manu malo ili fale lua potu moe lea. Ia, mafayona e tango e lafuta papi sa mua, tu sa ilua sfuta la sa mua, e mawa ele le entry e tasi, po le point e tasi. No na winga la fa peo le te fata wale top up tolu sfuta la, ma li falolo ni usila. Ia na tango le lafu. Ia mauai masalo pe toititi a savali atu lima suta la sa mole top le credit te mauai. Ono saunga le lo a ingala na credit na lima suta la. Ia e fatau isa na pando. Fataita ingala fatau le pando lima suta la tau na fataita. Lono winga e lua tai lua suta la na itu tono le ole ola na pando le na. Ia lono winga la e lua entry pe lua points la e mauai. Rono inga e lua suta la sosi service ala titi saul e te anga vaa il tatu se ila. Fata ita inga afa pe faa lue lau selau tala. Ia rono inga lima u entries pe lima u points e mawa mor tatu se itele lea. Ia afa pe na fui pe afa unga atu click X in New Zealand la fo ile la fo tse ile ni samua. Ia unu fa unga le tu a inga la tu se ile ni na ili mai cash se fata wili pandu. Ia pe tutongi e fere pilio le internet. Ia o o isi a wala na mfefo na mawa ya lato entries a mwoli tatu se ilia ya te awaya wa ya la ingo la manu malo wa mtu ala kiyo na inga wana ona batu alfali tu sa awa ilva ingo alfanua le manna oe etawuna tu uwai ya faola le batu connection or paper ya male mali mori ya wa mawala na afali mawa fuwe fao ngale a inga ya awle na ol top up ya polo fatau ingo alpando le mfeo na ona tongi ae mawiri le avanoa e mālo e lefale.
1: O se wha mani anga Māri e te lele upe pepe a wha pea ai te ua alu alu ai maua se a inga la te u te wha mani e ina ai. Ia wai pena sa ore so nonga. E stama i mea lea e mwhaino te wha tino ina la unangama te utua titisa. Ai a manwi ala pe laki fo ila. Lumingo, ora te lele se nā wha mani anga wale na a inga mō tātio le neiva i te mire u tātio iai.
0: Ya, yeah, ol tele au tātou ie ni usila ma Australia. Ole ae la fotoa papi i aso taitas. E fo ia la fo ase ele ni vai aso uma so suanina e aine sa tāmua. Ya, yeah, alu tā pena le tātou kampani e awala. A fa apeto e fa ungar tā papi na e fa atawele pandu. Ya, pe fa ungar tu pele la fotoa e fa atawele pandu ma tongi ele pili on internet. Ya, pe o awala la na le uta pena ina ya mawaina i ngai fa manuanga ya. Ya, ya te au ya. Onu toa ya ufa amu ya ila ainga. Ya ole amu fu wala la tau fali lua potu moeda. Ya eme se fu ila tangata fu ilili. Ya ole temine ila ema fufau. Ya e faiso na fali. Ine te usanga. Ya ole tau faa tu. Faa putu se ileni. Ya te ua mu fu watu ili. E fali lua potu moeda. Ya ua matua osfa manu yanga ili na a inga. Ya ua ata utitilo atua yata ole fali ma. E tua ipeya fengo fali ini ni usila. Te leo fale prefab ia ta te vai ene. Ia, te roan matua i le leia o le a famunianga mole mol tata watu

0: Ya, le foi un fai lo atu ya awan lai. Fai ona nga va aita to ai nga samo. Ya, olo ye ni sitte ti olo sili maile a tu langa le tato awa unanga voide o la le tato sim kari ne ni sila. Ya, ono olo ye ya na inga luenga olo fatino. Wa fai si umiele o la le tato tato sim kari ne. Ya, ai, ole a longo tu lava o to te mieto e a o la le tato roaming. Ya, ma tu tisi sila e foi lungo to telefoni. A to va aia tu a na wato e apia maile a le mtai tusi ole ar. A ilungo le signo ya e loi na o le fola uto e ola no ngom fai na tango a sia ke lo paleni ma fai na tango e top up ya ma fai fua na tango e fa nga lo sim card fa ta wi sa ta ra plan ni ne vili ai ya sa mo a te mi nei pa le so so ani le fai mo wa tu te te mo ila to me langa i sa mo na fai na mai na na pikia to sim card di i mo to sa mo ta to fisa ya na nga ile mana to fa nga i sa mo
1: ma lo fa tai tele ya unanga tau o leo fai on o yel cha tu company a mo sfo lo sungol li pole male to chua pe on social ni mo telefone cha to wa to no yo ani si fanga ton fa ilu mo fa funga cha to tu nam changal ve ya solo pep
0: ya a mo la to lo a so ta i mai it telenga titi ya inicial o unanga fo yo lo social ni fo to tu titi sa mo ya le ai to tele la to lo fa ya la to nga wenga yo fa fa ngo fi ya ono le ma ya ya te ti fa ya tu te ti ta wo lo lo mo ku pe ni sa mo ya ma ma ma fa ya na to tongi ne ya la wo ki li vai a le blueprint ya le ya ya ya le tele o kai i sa mo ya pe yo le wana le wo to va vai tu ile tele na tu nga lu ile to tele ya o nga lu nga fo ye wa tai bimas fulu se la wa fele tau ya au fa fenga tana na la fortu pisa mo ya e pe fa tu ngati ti le wa vi e o mai au mai a to le lisio o lo e ma o le bluebird ya e u man fa va senga tu ti ti le tau a to a ile tu pe ni usila ya to tongi nei ya le ma se tau po le voi de le a ile tu la ngata wo so se wa le la fo ni se le ni tele ya tu no pa va nga mi fa yona ona ona ona la fu ya na le tongi le o ka muta na a o tau ya o lo ma me ya o le ma tu ai a va i di le te ti ya em fa fa na fi di ti ti a vo le tu la nga o le te le o tu fa le fi po tu moi ya wa le va te ti le o ka le ma ya o lau papa msi mai ya mai o fale sfulu potu mwe ya o le efa mele hainga na dolu potu la tu fale la efai ya peo lisi ya wala na esele maana ya yor fautua male malfa o nga o nei mautau sanga e luosu li mautau sanga o fenga luenga titi ai o blueprint ya na te ilon leifo ya la fa senga tu langa o kaises
1: sa ole lei lau pepe sa ole lei ya o le faa maa maa venga fuili na wa ringa tala foi le la fobe sa mo ya le oka foi le o ka se ale ba ba ti ti le ile ile oka le amai mali tu pele alwe lo no nga tele so so an a o te le tele so so an mo tatu watnu e fa mal mala ma foi le tele nga ti ti ya ya ba nga o mala ba so so an mo tatu e mai se atanga te ini le nga foi le mo meeting atanga te fai se me nga mo le ainga pe la le fale o le fale al me na una ya to ia ta vale la to e mana al fa tai wa ye le a wala fa fa ngofi on fa no so ta imal fitaring a titi a pole alar ku funga fu le kami mai a tori e ai wale va funga koso fu a koso ko ingal pluped me ai ostia de kai kai sawar ku funga fare pe pe se furu fa apa vari a va ku ke ki o kan as ka mai fare o ile ai ile ile sau ya titi a ma ke la un an ale o se fa ma ma a venga tele a me me le fu yo tele va nga ta wala un nga titi a so so ni e si ona tau si fu ile ya te ya pe ai se me tau fa fa nga ta la pe
0: ya o vanga mana te loa ele o ele fa le ton wal tau tua ona la fo ma lo sile ya ya le fa fo tua le atau sia a o te tier fa ti nonga le o business ya e pe yo o le o tu langa tau o le weta wal vanga le mo mo le o le fa fa ti no ino nga luenga ya fe tau i le se le ni la fa ma le o kala e mai sa mo ya o le se tu langa vo i le le tinga ina i fo i nei a inga i fa fo ya eto tongi uma nei nei le nei oka ya le vat na sina va nga le fa nga fal ya e se dis me le fa nga ye ye ele el ka mutesa mo ya ai ole lo fa tu ti ti
2: Le shang denso susu mai le lato falfo botele ma matango fie il faya fole siakio oloa fa pele ni fa pietasi moe wale stala mai o fo mai il shang denso il na le lima selawi vai vatala faya four quotes smaller wins mal acc patasi ai mal fai fu tong fitinga moe sful valto sanga lalo le shang denso hafio mai loa il lima fitufa great south road manukau Telefoni lua fitu fitu onono fafa, lua fitu fitu onono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
3: Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iva yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ailef so swani. Wata apena le au fainga luenga ale sleek cars, mo oe malo a inga. Au e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, anga ili afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi fa, fitu lua selau. Po ole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: tele peititi longo atu. Wa o mana valetasi afiafi ona o saulole fa atali sa upasi il makiti fo au te alwa ilo matu ai. Wa ula, au te alwa nga ileitu isa sae ole taulanga. Wa mawa le pasi, ma o te ua le pasi le maketi, ma o le ua pasi ele ofisa o fatu ang. Na fa fo sei ona teia la uwa ai isa te maita ili lale leo sa valiane ilo mawa le ofisa o le tupe. Lea e fa fisa nga ima le falo o lo mawa le si samo. Na o ono ito tonu le ti nga, o le itua nga vale o lo ulu, ina ua tau le fa malama o le pasi. Ina ua turi mata i hatu e la uwa ai le alu watu le neita maita ili lale leo. Wa oso mailo uita, wa leilo atu le mana mea wa faa na nawa tu na ela uwa ai. Ti ngā mga oi mai mau au talinga lea na sasa ili faa malama lau papa ole pasi. Ona o faa pele, a ole ave pasi. Ole ali me faa sawa sawa ele pasi. Ua au tau nu ili fale. O au fo oi ia fia fi umo pe a o mana wa. Na ona mana watu lava fale voli polo lea. Voli polo lo lea. Elele leisa avori polo. Ai ono ole tu moel au fonga u umi. Ole nae ala ino no fia fia. Ai ole fia fia lea talu nei na ua uva ai lea ta lea ole tamai ta ilale le. Na ana o teo nuu lawa le fale, lunga lo la moenga, mo i ingi lo mo mata. Ta ilo fo i ime pu eata ia e, ma fale pu eata lo ia ini il taulanga. Pe teni se si awa, o lea ua umana faa waila au wata ia na uva ai ia iluma ole ofiso le tupi. A utoe faa solo mai nei lai o mafaufam. Se ta ilo fo isi ne me pu eata, a ilonga na faini tautalinga o le teine, a le o solo mai nei, e fai ona tautalinga aulo. Sau malesi ata, e yeile maa ila, e ilalo tonu i fu lavo le tuta matawolo na isu. Ma le ata la lewa sau nei, no ata e e ai, ona e sau le ata, fai mei le se papa le teine. Awai lau ak eh ora no ak pa mo bale nga nga ko ngoropo oi le tina se lo te ade o mana tu va vale o te alwa tu ane le fa le tupe a lui fole sito ina mala na ato luli te tala i fola na tu si tupe ato ul mai pa ni ke tu tonu la la te ata ine anga ya wala alfa le kupe no wa lo mai sa tupe o ya sa wala alfa ka mai sa pa ele ngi ayele le sa la le kum wo auto e usu le nga lo nga la so na so oi ia ma ufa pena fo na mana wa la fiafi ai ma mai fa tasi ro malteni o lisa malteni o matu ofisa o matu leo se le pasi o le umio na tu o le pasi te sa va vali mai pasi se ton o le alwatu po le la fa matala nga ya lisa e winga le teni le na uva ila sona wato tu fo le pasi le maketi fo ma wa nga mai le tu isa e o mai no fo ilu mal fa le molesi lisa le teni la le ka fa le pasi Le driver, pa awa pere pasi. So le, wepa le, ola me la kao fere pasi. Se le, kenye la lengo fea kwae. Ya fa, ay, ale, iay. Ui, ola no winga teilo, ale, ilisa. Kama ikai la sa maa onga ipi pauka. Eha, ay, teilo la utala yate oe. Ama tuone ya uli asto na ifo, ele ma te fango tai, ife fo imuli nu. E fango sea si lia, ale, tama itai la wale, vavio langa tui sea. Wa maa o, ona uwalu le ilifale. Wa malama le tai au fo o le isi asa ono usu le ngalwe. Au te usu atu le ofisa e fai maisi si faa matalanga, fai maisi faa matalanga alisa e ateo. Good morning tu isea. Au fe fea ya surea. Lisa, ete oili ngol tini la. O kalala, e ala pe atale iwana e telefoni le. O kelfongi ai ya? Si, kelea oi ma fix, kelfongi ai? Elai umi na unofo di tono lo ofisa. Ai tatangi mal telefoni. Wow. Kalala ngawal telefoni. Oh Lisa, I love you Lisa.
1: Hello.
0: Hello.
1: Kalala.
0: Oi. Oh, amai on nita ya. JR. Sungo la ngame. Let's just write. Tafifi. Wa ulai lo le tamu o telefoni mai atia. O toi telefoni mai fo. Ma sanga telefoni mai pe. Ma wa ve mai tu wa lo atu lo ulu le tangata.
2: wa ma fai ai ngai lewa uli falo mari di vole falo mole si fole tasi a uli wa tolu ma sina o ma fe wa ma fai nga wo o na mana o leo la wo e al watu ile office a el watu le matu ain e fia tala no io matu bo fai atu ya vaona e sa unia tu la stofi o wale se pinko e fai al matu nu al watu la le po la stofi po le valu e te ala titi le valu a sulungia lolo matu mua fale le ta vale bo o ilumo lo matu fale le ta vale alo ta oto lo utina e tu tonu le fale ona vala au leo lo utina e lo utua ngani la titi o kome
0: kome alo vai po ala sa un ka vale
2: o te o atu ilumo o to e fo imaito me tu to ya kome tu tonu le fale
0: Tina, ori tamalana sa fue mesa ya ya ya ya kalala.
2: E no foi fo lungo lo tina, ai masa fo fai fo lo mavao na ito tonole, o le mato fale.
0: Tina, o la uole o vaona. Kome, ai sugo el koi nga pesa. Kalala, sa meso ipu vai.
2: Na na tu atu lava le ipu vai lo tina ta fe fe na toi toi amo tu si utu mai mai lima ili o omi lo tina pa kali o pa so ko inga eh
0: oi oi se ta to malo talo fali
2: talo fala sung
0: ya ela se me tu pufu ela te te fo e o mai to no ma to fale la la ma fo am Fafta ia tua mo le avo noe lausu. O kele kua kose avo ngoa. O oi anga isa kongo le mako fale. Le mafu anga leo ke mga oi. O au o te e faile mafai ngā uo mo lo lua alo o kalala. Ia ua o walofa fo ila ia kalala. O le ua o sa uai. O fia fai po ipo ia kalala. O e ka fe fe. Ai o fe a vea fe alwa yale la wal kele ke usa ufima isi fai po ipo ipo lao kama. Ele fia fai po ipo ipo lao kama. Ne kai kai enkai fai po ipo lao kama. Ka ingo ingo.
2: Ai ape a eno fo ia. Tu alo te tau tala o le tama.
0: Ia, yeah. Ke ea wan wan sa fai mai fi fai poipoi akalala.
2: Ia fa pene ili. Tu mai lea wa noa si o mātala noa ima lelo matua ma makalala. Tele, peititi, longo atu.
0: Pagali, ke fai ngalue ngali?
2: O lea lava tina, o te fai ngalue ngai mulinu.
0: I mulinu, o ia akauta ngā ke fai ngalue ngai mulinu, ngā kanka fai pai, ama kanka fai kui kui. Apa fo ku IP ke fe ngalo ngai yo kere fa lo ngai so ngo fa pe ngai ile ku IP nga le kama o pe kila le ma nga ko fai fi ku li ma sen el pong ya mas kama yo pa kila ngai ma i ma o ya mas ye li ai fo lang se loka ile le u papangi ya kere lo aso ngo kere fa lo ngai mas ken o ki kama ngai ken ngal ku IP ka ke lo ma el apoka lo kere fa lo ngai se ngo fa pe ngal ku IP
2: tina o te fai ngā runga le wa ai whetu.
0: Ui ai, ke ki angi fua, angi whetu, ngiau whetu, whetu o lea kua, lamela ai wa ai fua whetu.
2: Ua uma le angi alo tina, ona tu muri lo leo si tama o wa ona mahalu le tamal. Au ni liuma lo tina.
0: Lame wai, fia fia yere kamol penki ngai fai mai ngai, rafo ulua uoma kamol penki, le kele ngkupe. El si dekul kama ngā, el si dekul ya venga le kele ngkupe, lo le ngā, Oi, ya va, ma e po e fe ngalo, ya el fue va fe ku.
2: Tina. E tele tupe avena. A e tele fo yana tene.
0: Oi, oi, oi. Se o me na o ayo makani, al bi o le fai de melo ma fe ku fai.
2: Se me na fai na ta lo si ta. O fai el fin ngalo ma tu. O ma no no fo ne ma vena. O al va el to sang. Ma ua fa mo ina ya o le tu. Wa umo le wa fiel mai tang. O lo na fitu ma sina lo mai tang na fa pe mai lo te mali ta si ta o la se tona. E ma to te o si ta e ele te mai ti le sam himu le no. A le te mi le. Ele ma na ba mai le nga lo nga be na mai le valu le ta o la se forin. O le o te ale valu le ta o la se tona. Wa lo ma to ta ba le nga imu le ngu o atu isongi. E pi o tu lo ma to ta ba le pi o nga isongi nga imu le no. Ai mo fa te ia ul fa pe mai o come lo tu ngani lai titi lo no fo luma malo tama
0: kala kala vai ia vena lele fu fu mai mal mal mal ken ia ilen ka fanga
2: o lei so to tala o mana tu va me la va o na lo ma fo fa o te mu le ta mali mulinu o te fa tu le lo tama ti le sami I was a very mellow to ma o to well.
3: Kalal. Down to Dalcia, the Aeol. Avena was Samuel Tatu Ain.
2: Was a one year to look to Manga Elisami. And a motto of the ear would pay my limo to matter, you to out. My father, my man, up.
3: Say Malol and Lueli Kalala. Well, I put all my kin.
2: Na only li what me ese mama o ko wi inga vai mangi mau kengi me ya sa fengarden
3: iyo e ele i umi I foi my lolo to mama to make ya li
2: oi talo fali maun vaun
3: talo ya ta to to talo no se aso se i maku ma lil to make o te se valia tu lo ale a o o tu fai to to al ta male ai u ulo li mai e vaun ma fa pe mai ana tal
2: Kalal,
3: Amaui Lord Maukeni, Longomai.
2: Tele, Peititi, Longoatu.

Luas 15 minit oleh Ujian Nele Jula Jasi. Hai jatuk jalpu Jamali Efo Imo Jan Jau Le Uli Malai Pak Fia Fia Ngai Lunga Le Jau Chua Malai Udang Alwini Samo Tersilima Bicu Amo Anga Ia Juli Jatuk Tunu Le Fama Ina Foy Tiu Jema Ngalu Ngalu Jatuk Ya ai fa pevo inicio le tatu wa tunu le tapi na tu monga lu nga lanto le uli se pa este mi le fe na nei. Oi la tu yang ia tu monga lu nga si fipo. Ya tapi per mali. Tu te foi manga lu nga le fe nga ma ole ne yaso. Awori nga lian tu oi. Ia ole pisi ole mtanga le yaso lanto. Ai pa utau te le Mata la tanto ilungo la tele mai se ia tono far fenga luenga lo tanto yai. Awa foi te fai meita. On sa ili leilo loto. Awa te fai meita. Awa te fai meita ia e on sa I. Fai me fie fia. Am tanga lo bayaso. Pero fengai mo le tanto wa tono jute manga luenga lo te lewa lua sul fitu minita tele tula jasi. Tau tona foi matato nei fanau o lewa tula tena tuwa la tuwa onge le so. Ote patuai foi ole no fanga pole ongolo ye yellow fanau ye mal fama natu ole tatu proclamle fifia mai mo tanto yang ya to pick it to mighty pack and lilo tavale ai lo sang le mo ma vai di sa sa fa tu ngai nei kolosi nei ai mal tu ole tatu watnu e tu ana fanda wa onga ia fa pe foi manai fa ya onga so so ninga lu ngai to mighty Tei me fat kolosi, awo le fat sao sao ina lau ta vale. Awo fui tu te fui me fui le mo mo le nga umanga piki ana iau ta mati. Ah, na emi milo se se ai ale ilu mar fale aonga. La nga e mafi tele I fui tato. E mafi tele fui tato. E la nga le tupu fot pito no le manto ina I dosen la aonga le atu langa lua dosen. E ke ia ola e anga solo mangi kamba ki fuiri o lubo mai. Solo e kolosi se se. E mi milo ange ali si ta avale. Oka se le fitawi. Ae fa fong fonga mai la ta to o le tia le piki na uta mati. Ha, piki se ufana. E mare fuiri lu vabi o paka lele uta vale. Fa manatu masani ya mo tantou. Ia matau tuo nari saunga le mu mone fana wahonga. Leo to itasi le vayaso na tu ua le onga na ita mati. Ia ai tata alongo pema se fau mo fa mana tu atu tau tuan rede Samoa Ina ia fia fia oe ile neiva yanso Ai wane iti tupu nfa vlabi E ole alano ufa yatu ile vae ngale mo mole te ia le mimilo fa fua se ivo ilo le tabale Leanga tupua ina le matu pitonu ina I otara E te ilo le matu pitonu I otara le aonga nato se E ia ia aso fuli Ok ok kiri kiri E alana no ulo aina Mala tua ele ima se parangi ke ufa Samoa se lako kavali E alala no ulo ina le telo tatu Samoa ye E fai ofu a Samoa A o kakostika Samoa fo e tuo tatu tavali Ma le te wino tatu tavali Ka ke vaia kua ke winga risika avali le stangata Tate ilo le ya Samoa Ia ma mo se ia lo matua la e kui e kua kavali Ia ma le musika Fa pia la e su angata tatu Melana ana fai atula utala fo ile mo tatu Le ango le tupu Le fo uova iai Awa la le milo se Awa tena unau e au te nau nau fo ilia ia vave na mi milo lau tabale ole mele kifatue ole si nganga pikir o tamaiti ki inga nga vaya kwele feka win mele mi milo e mi milo e au nga tae alo ta milo mali mele ya nga ia jitle telo tabale au le unga ka ia wala nga so nga ai mali unga ka ia wale ma ole mea ngai maa fuenga unga ka ko o vale ai wala po wale ave lima le foi uri awa ave le mangava ia mele ngai me mau ole unga ka alo ya lo ili limai Tu pulo ma fa le lave o wai e tua ia. Talu talu wai au ngata se tu lo wale fa fo ma le tatu watu. Talu talu wai au ngata tatu we o e va ai tu la fo no ma me na eto ona tatu wo ia. Ai u sika ia. Ile ai ia se me o le a fa le kon wai o le amtanga le vayaso. Se fe o e se fe fana. Le ai se kupe alu fu ai nga me o piri ma nga me o sala. Ya e kama le ia ma e kut po ma e kut keu dungo le tele. Fa pio fa pio ia le mi milo kwa ia I le u kalia uma se ese ale poto tanto yo wa ka ko lu uma avita bale al meta o le fa uta ring ai fa uta la o ka se manga ia
tu ai mai poto ya o e fai me o mo ngala tele le ai ale ni fa le vela le bua tu la ta fo ina la ta la ta mai lo tu o ta mai ya ni ti o tele vi hat wasi ta mai ti e ma fu ang e bia uma wa ta tu au ngata ta ai dunga la tele e ma wa lo ya ti o me lo au ngata ia on the tupu fo ideo fa la vela ole si ola ma mo ri ala mo ngula wa kele wo yo ka fi ola e nga faya ku le pu wa ke aka ba ku ngos af ka vale o ka o kai o ka o kai angar kele fong e ia me or kele fong wa over fisi fisi over fa kele fong ia alfa manga ku masan si le ur fa yatu le ur fa yatu ole ole o fa la vela ve tupu ole me foi ngai ki fa longo mai ku ris ka vale o ka se pura e aku kar kar wai le tuai na e oso ai le mo iru ngole awala ya wa over le malu lo le po wa le po fa sanga sanga ma i fa la lata iru ngole telefoni na jo yo e wa lu o le po fa ka ka le ngole telefon sa lo le le awa le memori ka mai ki ma le fa mi fa ka wa ku mo iru ngole arkeli ok mo iru ngole awala fa mo le modelo please Tebe le watelo to luas fu luas mal valu minute talo le chulai lua. Yo e a warning ali ant oil tato vaile le mo tato vaile mo luse fu malo loina to telo ilanto. Le walanto mo le mawinal ta u al tato vaile. Mo ilanto e mo le ngas ngas le suka to to mo lunga o orka ngesa o ilanto fu ilia e fa le tonu fa tunga o oilantu fa le tonu ponga ivi le a le tali a le o le vai le a le te fatu langa ese le mana yo lona ta u ma so swani mo tanto to te lo lanto le wanga ia tu tatu fo pa te sim fa te mo tatu vai le la ufu wa manu ia lanto le la fu ti tata longa tu mo o ese al tatu malos e ia te mi a fi tatu i ma yo tin ai ma sale ma ilor ko ala so mai le lu ka kering he le baka keringi ba ko konfiki se ta to yo le mai lor to ala le o te wo lone wo te le na fine ta to le malu lo o ai mesu mali ai mesu mali ko maka mai ki da ko yo ai mesu mali to e mata to ma to ona o le le to sisi la vai me te tau ona ta to faia pele ma fuen na mo ta to i mai ai mesel malu lo o fo de malu lo me le le kiren kapise te le ta to ma to ya sola a malu of my o sui ofu ma masui nga ofu su ona o lai lo le ma tu e yele ba itu puma yele malu lu a o kamala le kamala a e ma wai ki nga o vai ki nga lu kua ki nga lu manga ba ki nga umo melu king e la ngol ma ido ki falo ngol ko me e sene ma ka o kiro kamala ko a le le leila na fofo yo no a fine ya ta to le va kun fal mai fe mi fi wo su e le se mai ma wai ya ke ya le wa ka o me ma le si mai nga wa a fi ai le lo o le to ala ya la te fa ti to e ya te to na ma ta to ta to te mana tua u pone to ina mana lo ma tua so ye a pi se mana ko so ye ye ko ke me su mari me lango ko ngifo ya lo ba lo ma ko ya so la so ye ye ko ke me su mari me lango ko ngifo se vai ko ngifo nga wa pingi ni e fa ku saka ya ngifo ngai ka ma ki ya so pingi ngifo le pe a fa ko ifo o pangat ko inga belum ko ba e a okay lang kam ba yong ifa pesing ifo se pa se ifa e ke ba lu ai mesu madi ai mesu madi ya la la uta tu ba ba o le si vai o te lo e fi fi te le ta tu win o le vi fa mai ta tu e malo lo si ai a o le vi fa mai ta tu e malo lo si ai e mo wai le malo si pa o ne a mesi ta tu e fenga lo nga po ai ai lo na afianga Yelo na fiang mo leva telefone no inuol belo le via o fenga luenga fa paile tai even do you amatal tasi le babiao nga uma nga bala yele po simbolik kasi nga de luol uli bye bye ke me manga ba anga ye kuri kor or kamala le kuri or vi ai mulmuriane e le ai le leisho le lei ava pela o tifi fi te uma fa vi ma e fenga luenga awa le wa va tutu ala o ke ngwa ingu vai pai pa e ala funga le lava lu manu long o e ya la nga nga ba nga ba fale moi moi akwa fa kwa ke ier ke mi ke finga lwenga ai ya un sai tanto ol ja tu vai mo le telefone o du ta si du o fa ma lu vai vai ba o lu ta si du o fa ma lu vai vai ba tu te le lo na ta u ma lo na nga
Ina wasi abal tebal wati leo tewa luas 5 minuto na tan leo leitu la lua Lunga na tewa chupa la langa lwida samu se 5 iwa tolu a mofa wau tatu fa vivianga Ile mafuto bali tatu watu no Yema toa ifa talo fatu na ya tatu wa inga Samoa Olo mafuto malitasi ono tesi malitasi fa mo Fai fai maalia ufaiva Maua pe ole toa mole onusai Ya mava ila kuka pole ali kuka ole afiafi Afa pena mama faranafi fa mama ale afiafi Makua fa mama ale afiafi Ya lewe ngalitala ya wala vale toast Pipi ya marikoko samu ya vali vali ya ila unguku ngangei Oka Uma upu Awala nisoko fasu mani ya koko samu Ay papangu lalipakairu ngal toast

joy luas full minute jan jalo le julai luas. Ayo ay afu ya pula ala sila longa la. Biasa oi ngai ka ko paang ha. Ala sila longa oi la le pe fa pe wa. Enga lu ma lu fa wo ki di kau sanga lu wo. Ale wa e mwa enga wa fa i poi poi. Mangil vingal fisi dia skamari pai meni ngor ka ko pukalan. Ya fa pe wa li vanga lu wo. Ya a walolo ma fo lu fa poi poi nga ai ki u fa mo e wa sui. Wa sui de ipo ipo. Was to eat eo, Maya. Was to eat a poor keo. That's it alone. And I know why you may me fap here. Why you make a coop? It ain't come by me. I make a coop pair fap here, going on me fap here. If I long want to love was sui, sui the war lea, five poipo my lea, I will live on a loma, tell me over to chop. I'm a man for you purpose. Ia matatu tu e mana tu natu e matatu wava ai ni voite. Ah, mo tatu ia fai pe fri feeling. Ni te waru waru ai tu tupu ni me fa pe di lua fai nga wo ma lua mafkanga. Ia uke po poli. Si mo me ai er matang. Langa ia ia le si alu fa mai oka e oluma. Ia mangku fu oka ku a fisi kala fa mai. E ia lale makwa i makanga oluma ai wa ma. Mai haki ofo ka ikarea. Mai mo kala fa vai loko ai fa pete wa halu lu tupu se me le lu maftanga o ki popole fua se taula tatu loto ile tu o afa fi tau li mame tupu le ulang o lo ki kala ngwa ku me ku kupu i no mole fa nga wore poi markeo e ke wa halu lu kupu se me fa pe a ko ki popole o ki o lu ma fa fo ni si me fa pe ke wo lu me tanga ta ke wo lu me kana awa. Ia la ipo poli fo tangata ai lipo poli o ilia lise koe ka penga ilia tuwa lisi mea fo mo oe. Afa pia fo ia waliva ngalua fioha ima lua karkalangoa, ima lua fasoa. Ia ae ke ua kupuse mea fa pia. Ia ele ole finga ngalo ngao lea tuwa mo oe. Ele ole tangata li na vatu e lea tuwa mo oe. Iwa pele vape ya kakalu ide li. Fa pia oka. Leva nga fioha ia ba ile lua le okoe. Au ke po poli tala ya tangata ya ngai mai. Paule mea olo mafufu oile li mai vava ile li. Amai le atua amai sisi tangata ya lofa moni. Oka, mai lor tangata ya loa peke mai peke. Le hale metupu ya oe nofo tausi oe ma lofa moni ata oe. Wava ilale maangai. Ia nga milisi ya kulole ngai. Ewa ufa maangalu alwe leo oe so kofi mai le li. Yang alu alu ngai akeng ufo etele or sami o pole tnu tele manu fele le yole bao tele ilan tu wa fili fili yai ai tasia le wa au ngai yai lo loto e pio se aute mamai lo fatu maluanga ya o ka kure nga ai ya I want it to pull if I feel tired in a fapele, eh, get way to make a naka fifido kamasi as here. De ai. O langona naliti apolo. O langona tangata in my futa ileli, el maya le tuali to ailona loto. Ay, Yamakako, olefa, okikalango momoku pulanga, lefako afa wo. Ay, okako, you believe a gang offo, if I come back here, eh, peace, that we cake here. Pia de so coffee. Eh, awa, eh, full scrap wine. Full stop ang. Wanga me ko a baluka ma ki afa me ye so coffee. Oh. Afa yakul ko vari vari fa.

Ô, cara, mà cậu ê, là cái sao tiền hả? Cô má phong phong mà. Ô, cô má phong phong mà ai đâu nhiều má phong phong. Ừ. Phi cô kia mà phải bị à cậu ấy mà bị sao ý kia kia. Bia lên sổ cổ phi, mày bia lên sổ cổ phi liền. Bia cậu ngủ quê và vậy ở xa mi đi kia lên mấy mà. Ngủ quê và vậy đi kia đều mang phi đi lên. Ê, ai mô ca cô ya wa, wo ô ba, lê wa, mà cô cua. Ya ai koi vava iro ia sami paua me ke beku nga nga o pusi ma nga o pusi ma ma ma foi ma ma die ma ia mari ang folo e ke fiu esu en kama i ponge mangi mang kaba ya longo e ke lua feko ai ama kama ke kele nga o ma die Ai afa apia foi que vai fazer eh essa foi que aqui era que ele ia mangfer leio levar. Ingar via vai sair nisso ia mangfer ele. Que do fer ia manga colevar uma. Ia mari yonga ma colocar. Uau. Ala, tu e esse tema wale olu atasi lu ofa. Valuiva all the tassi do of five and we viva. You a caco for getting a cafe, a loaf, and give a came up pulang. Yeah, if we see me at Baviai, or what a meal for your cafaluca, mamma looking at Macausi did it, going Malumacua, Nayo Matua. Ah, Sawalva, our lady, or Oaking of Quacassi, no for Quacassi. I see me like a come fire for a CSCO fa. So fucking out. Asa wa oya wa ifi osa ili Oloa vala winga le ngofu kwa kasi Kau si o matua Lele Ofa mangu ya ngare nga Kusa pe kalalau pensionga O ngai ke ngofu kwa kasi O oyo le kaupo Oyo le kengi lele Ngai ke kaupo Kusa pe fakwa e valu iwa E failoso ko urua ngai ma ngai Eh kai ba ngai Ale lale amerika ngame Aya ubo moe ngai ki nga La tatu watu e vati sin tatu musika Lenei taimi o la uli e wolo fatu e malto telo Ila tolo mafuta mai malo la valon sai Wawa banga ilunga la tatu Facebook Malunga la tatu YouTube E vai banga fo ngi asu makako karikari ye ai E ke fo koko kango fi kaule pua malafo mai fo mai E fa ya yero ke ke un faso so kako faso so nga O ke lo faso so kako faso so nga Okay, come on, let me hear you. My Oko, I'm the young.

0: Eo, nai busika lava op tatu be pesenga e tei tolu ino le tinu ino e toe. Pitu minuta talo le chulei lua. Patalo fatu ya tu US, mafaya mori atu alo of anga se utinai ya nufowa leba a US. Olo ma, olo maftanga, olo maftane. If my hint is in Kilani, I'm mole all of Anga Mailan Tama or Marie, Lupe Lupe Tariami, we esse my USA. Rappers Fini Fabalo of Telma of Tamai, Sinaleo Fatalfati five Tai Lunga Tatu to two Amal Maftamai ever banga. Tony Pauso, alofa tu faftai le mafto bai le sunga fafinga. Naomi se wa muli fa talofa tu. Tonu unga ai ulu fa talofa tu fo le nei ya uli. Ya mari to tele le atu le mafto bai lungo awala. Fai fai mali o tu sa. Sai fo le pisio lo yei tato. Au wale fai meita. Ia o le tata alongo lava ia le tato poklame fa fifi no oe. Manai fautuanga manai tuwalalo e batu mo oe au fianga yau tiu te mangaluenga. Ina o toyoro minuta talo le tulae lua. Wel tatununga ufa mutali fuisi tektua masa unanga titia le nei vaeng ole aso. Tatu tue fele fuile aso atayau le lofu mbole anga leo le tua. Pamalo atuai. Ya pule maliko fa utali maftumai fa pena fu ispanti afualo. Lai fata simai nai Kerry Chus imangele. Ya wa tatu tau babai le ni vai ngol le tuchu mo le unang ngol vide samo mo le pakala mo le fifi mai mo le ngang ngol fa tei fa tei le lava samo lo watu pele le tatu maftanga tapo inga le tatu tamam tida matu e mo te malawa le ngat te fuile o le afu ngol wenga le tuchu mo le lo lo le tatu watu nu le sa maftu mai lungol pakala mo le fifi mai o le tatu mo fa lava ye vai vanga masa le tatu ye mo le ata mo le fifi le ngono le aso ye mo le tatu le fifi le vai la usili nam tawa. I have a pair of ways in my way if you feel it's a tassi. Yeah, I would tip a poly for an alum of a mangalo yay for two nightmares. I fall it on. I'm a rumor traveling a bowling man. We all turn to a inga. Yeah, Fabalo, 250 telephone to my salam of your left to a follow. But to my new dad, Pokalabel of a tailor to lava. I want to go to Sumpa Lefay Fernandez, a team no excuse Sumpa Lefay in the holy the community holy nice tamaki. A folio no le fia fenane o le fel tatu sumpolena o le tali tu lai uno felis tatu famarstino le faia I le fari e masani manukau. Rolominga, faia lau filfilinga, mo le vono e faila u famarstino mo le ma mo tanto, a wasi fasilinga malosi, tatu filo le aso atayau, po kalame fo e le fifi mai, tatu tue ma futai fo ila ia lea, ai fa mangalo se lo vai vai lato ono e titia, se ngana wole tau to mali ila u fafonga, tatu filo le aso atayau se fo mai manuia. Papa
1: Ting ano uniform? Fa vavenei loi le papa tue tue dental. Ma fa ongalo community services card. Ise iai lo unifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroi fa ai ilai lo smile. Suzu mai beva la au mai ilai.

Ele na nai fa fi fiangle na mai le mato wa fio ango sangon nei le nei fuvango le fiafi male to tu on the radio Samos fully mai vetolu amo ya pe fa pele na wa yang ilo moto mulo lawa tu taula le telo fa am ngalwenga sa fianga ye ma oile nei fo yaso mano lava nga lue mano fa mano losi ya mano fo li tawa ta i fa am ngalwenga pe ona masa ni o kako ya po fe la vaka ko ke paku ya a ta tawa no ta to wo ta to te fainga lwenga ya wale tau singo na ya ta to ainga ya misio na ya ta to fana lose for every minute te wo te le tulayono mai le ta to fa fi fianga le ta to wa sie lu mo le ta to wala

Fitu. Epo te mota tau lunga la wala ya wale fe malanga ya le tato chidu ina wa mai afa mga wenga ya sa fe ngai mai tato le nei fo ya so ngafu mara batanga ole nei fo I va yaso mai ta want to le telo va eng ole nei fo ya fia fia mai selava va eng a pe yo na masani yo na pisi ma poloka ile wala fa le pisi le nei fia fi ai malanga mai le malava le le anga ya mato nei papa choi choi le ngata fo ile ya Yao ine manukau feo lolo ane sa wina e laele o poloka Ya la so longa le leye tante o feo inga lena A nga ia tu manu rewa Vanga na ia le pito nu ule o taka nini ma papakura Nisina o vayanga le fa ilo maita o poloka la ititia Ia ono le to telefo o le tante o tenu ua manava fatasi fea mga luenga O le nei fo vayanga le fiafi Ilo wa nga imai lava ile malaiva lelo ne ofa tu le imahanga po nai lea inai onehanga. Le si le nava enga la fo ye solonga le leye tantu feo inga tantu tavale pi ona yai. I want to hear spawn on the road fa nga solo antu I inda ea I blockhouse pay le ngata fo leo na fo I fa I tu Henderson. Le si nava enga le solonga le leye tantu feo inga. Vanga nai lungo tantu motorways. South of the motorways le ngata fo leo le state highway tasi. Ya le fa ilo mai fa ilo mai. Faila va foisi polo karvaengalena

tanto le nei fu vano la fiafi ya ona pese pese nga la fo ye wale ma na vo fe am nga luenga ya sa nga pa ti ile ne ya so nga fu ya la to ya le nga ta fo le ni so ile to sa fa penaona fe nga ima nai ma tua ya onisio nai fa nau ya ma au e la ma fu fu nga pe ona ma sani ai ya le amatanga ole nei fo i va yaso lo sumo le fa minute le wote ali tu la evalu

Ti fo ma tango fina le sunga ya Isaac pula manisina fa tunga mo tato ile nei vango le fiafi fa tano fa tu ile sunga ile fa fia ngai nga pasta ta vita le vuka so e fu amanu ya pasta e fo fo si leva leva le te mo si tato filo inga a e fa mo mo ile lo fa mo le anga le le yo le tua ya olo solo nga le le me uma ya mafu fuanga pe on yai Lenga te foilea ia o nisio le tātou tinu upe o na mau mali tātou polkalame I le nei fui wanga lea fiafi fia ngaila mo fo ima a fia munga ruenga I o nisi fo I o polkalame fa ngā solo ia lātou ia pe o na iai fo ia le nei fo ia fiafi o lona asunga fua. Ina wā, sifunmaliva minuto na tāleo le tūla Eiva.

0: Yo man, on seco.
1: Ay, man, le bae.
0: Sao ka ba mag-dewi? Malbong eh.
1: May malbong eh, fia.
0: Lamakafang ang mga ngayon.
1: Ay, bakay, le.

Ya lelei oleh tato talan nai amatai le tato tayau for my Peter Stowers oka ku ama mau fo ile ku nga le ku ringa tu fu malele la tau ya mane fo nau tal talai fo ia na fo tala ana mua a fa pela ia wa fa mo mo nga et tu sa lelei male tala le fam tala nei pese ya nga ka ku ise tikla po a ro nga nga fa tau lelei Yo ma fue la nga kala isi o maka ko wa la fa pe fo la ko pe se a pe pe ya ele la inga la ele o sa ya nga ngo fo fa le o ma fa sa wa lo sa or ga kai ro na manachu har ka ko pe se na ta ya fa ta lo fa tu pa nga ta ro kala me wa ta tu ma fu ta nei ta ya ma to lo fa fo nga lu ngol ta sili me to lo mo ya kilani ma lo si fo mo ria la to lo fa fo nga lu ngol ta wa la de o sa mo fa mo ta si o no te si mo ta si But I'll fight on later help. Mana yo donai, mafra fana, yang for a care fiku yako, I will fasco by salo, must go to poesy. Ya masse espula, masse popo, ah, come on about. Come on about it, I out. Ya, madam, mother, let's know of our fellow, my father of my own time to Facebook, my YouTube, or Sabon. Bow now, and I do a lot of my way on the screen. Ya la tu swa fo lo fatar fo mai le tai au le tai au a Peter Stowers ma lo si fo mo ria fa tai le ya sa o le o ka o ka ese ma maur ku ringa ala o ia le nga ba ku ngir kala le fa mo kala le pese o tu fo mo le le a civic admin fa tar fa tu nei tai au fo ma lo le tu fa fo mai tu fo fenga wenga lo fa tu nei tai au mo ria tu favor ne ia so la pepe pilione a fa tar fa tu ma nei tai au fo ma lo fa tai le fa tar fo mai a Georgie Yeah, fatal fatal nei tai au. Po ani fo sa fa toa. Good morning. Malo si fo mria. Ele nei fo tai au fo. Losa mai fair. Good morning. Malo fa tai le fatas mai. Ele nei fo tai au tara pukalame. Si papa sa bili male. Weary manuka. Ole pitono ole il tai ole jo lo fatal nei tai au fo. Oh my brother. My brother Tusa. Tasi sa uso fa tai le fatal fo mai le nei fo tai au. Lo fatu. Ya rut malai ngi yaso ya jadin ka birdie mo ah malaki malaki good morning sir ala fatu nei tai alfa tai fatu for my for win tanielu good morning ma ro fa tai fatu for my ele nei foi tai alfa se me ona suena a luisio tanofa ma ro si fu fa tai fatu for my to a sao brisbane australia a luisio ma ro si fu nei tai alfa tino papa good morning ya ma le tu manga Fatal for my set to Moa or Fair, Evandale Uta. Hello, Fatu, sir. Have a Marco question by the toast. Oh, very nice. Marielo, breakfast, set to Moa. Malo, Faf Time, you with a Mosa Pua to Puola. Yeah, Marito Tello Tata Banga, Alemanu. George, Uzo, I'm my own Yaka Alfo. Yeah, Lafatu of Ted Fatal for my data out, Tata Bukalami. Bud Spencer, good morning, sir. Oh, my God. Oh, is it Maori language week? Really? Ah, kia ora. Mano, fafu tele, fafu tele, fafu tele, fafu Ya, alna, tole fosi umoti uso, wa mayu ya, melpone ne tae fo ona fatu. Maru ya ya, faiba ma, tuti fo ne yaso, ya, ma biwe fa mosale fa tala fa mani ne tae au. Yoni, kwa kele kako e kare si ari, Rachel Sifa, East Auckland, mai o I Point England, oko, sorry, kove fei. Ya mta filau suri falese fia mespaya. Malo fafu tele, ne tae au fo, o tro tele nao lea tunu u fatana fa mai. Ya al tara pokalame le nei foi tai a fo mano fa fte tele lava a manong e fosis o mai o nei tai a fo ya lo fa tu nei tai a mano se fu a la do lava a to tele lava ta tolo fa tal fa mai a se manu mi kan te filo so ma lo fa fte le fa tal fa mai nei tai a sai tu pu ofisili good morning Favona, is it Favona primary school ah okay lafat malof of taile fat of my is it fuatai ho yeah malof of taile fat of my data yo tada bukalambe malof of my fair is it aaron sila good morning yeah olena oh sorry I'm going to get a little bit of a hang on it later folk bye Sepesia mana ye amakat ka ko kaya wa se usumangir kaya ngalwe ele ngalwe chaule pese
Albato sum for if I pause of war. Ma near Terrell Alfasoa, the sugar for the Fangasa, Faso Almato, and Po. Yeah, ma near for Isa, Fine Fatas Maya, Sugar Fanga, Fakasa, Sasa I, Sugana for Lafo, Atom of Tanga, Kelea, Oscaria, Samoa, Mangu Sitting A, yeah, Bissia for Nausu and Rika. Ai manaia la ye la le pese le fakas na ta ua le sunga la feng fa suan po. E manaia mfa o le pese na oka se ma a sao le le. O le pese la a fa pe sao le pese iwa sutasi. Tu ua tu le ma.

Uafa, aua le mapu I le faa, ne, ne, e. Ole lainga la ngai ma ngai a wane I mapu le faa, ne, ne, ae, sorry. Ole mkwa ma ngai a, kwa koro upu lopu, oi la wana fatu ina le pesi, oi, maane. Ola pesi la ngango usu mai ngai le kai a oro, faa pia, oi, sorry, se mkwa ma ngai a upu le ne pesi la ne, a maane ya la, a wane I mapu le faa, ne, ne. Tato faa, ne, ne, ma tato faa, ftai le tu, ole ne, tai alo na lofa. Wa mau elu si fuma lo wala. Ia lenga ma ni so pese ma ngi usu ngi ka le pese so wo so ngi ka wo fia fia mo ia le pese nga so. Ia ai ol nei ta ya o fa no lo wat so le ko ma nga yer ko ke lo ka ka malanga ba chono ni sira kuri sing ni sira ol ma sino yu lai la ta fa no lo wat a sa ola ngu mera lenga tus e pe amba lo sela uli mas fulo no afe ma no ngo sela u ya tanga ta ta fa mai toro ni sina ma sino you like all temi mo mo le e la fa no lo fa to to au si e tanga ta ta fa mai toro ni sina tanu mai le pre covid do afe lo fulo I think tu sala all temi mo mo le fa to yo o ni sina mo le kele or ga ka fa mai kele ku ri sina ni sina ala fa no lo want to foi e over male afa o la to bia fo numero le no ta wina e mai oscario Malo Oscaria sorry. Ya yeah, si let's see lunga tu let's see phone number. Yeah my tello is my on the lang on the wing allow chichilo to nei. Wale la all by time le mafan fan. No wing allow chichilo ni sila mor mor kele riska kale ole a fai mai tono ni sila. Tanga tu risia. Ya ma to foi na o tu umma lo lang. Or tasile ala tu petele atlo or tu risia. Ala wing phone ngam by fifi chichanga chama ni sila. Ya ko fi ka fa mai fi ka fa mai ngi wa am kwa kele ya ma sha la tanga ta australia le over ko mal afford fo ko mel le tau tune malang ba australia tala le tele le moni sila ala fa mo mo ko ingo for le for tele o ba nga o mata aga mo be o ma bon le time ma fan fan ya le fa mo mo la mo ko e tele for tanga ta lo fi mai e tono ni sila ya ele vai tembel ma fan ale wa nga ya ole tala no ino ta to wa no crl ya por kako city rail network le wata tala o batu e tele ya ya good news ya manjo fo ya ya mere le ya fo mere le e o fakasi ya kamanga edu a la titilo atu ile tele o positive feedbacks ile o wana nafia ya la sungo fuwa e la titilo atu fa maya le Auckland new city rail link had a huge first weekday e tu sa male fitu se fun malua fe lima se lau. Tanga tana fa ngai den fo afi. Ile aso nga fua tasi. No wata tala I le City Rail Link le. Sili atu nei lola song fua. Vasa lente atu nei. Tu sa la male luas fu lima fe o vatu. I le maulunga o la tau fa ngai den fo afi fo ilele. O se mita mita nga tele le male tel tonunga. O le to tele o la tau e tele ina malanga ngalwenga. O alawa ni se fo fo ngai tabale o le safa ngai nai ba nga le o an fo afia an nafi o je tilo atu tele o isi ba nga fo mai mana ya tele a o popu ka mi msar po va ve kele le alwa va ve le alwa tai mi alen fo afi ya o kipe la lol tai mi a o mi le sa pe sa mala ngai ya po o fo afi ko fo le sa ya imba a wana twice a tasile positive a feedback olen o le fo yo le o le City Rail Link le natal to lango pisinisi fa malito tele la to tono K Road Ola sole kele orga ka fo fe wa I tonu fa tau le lake le mo pisinisi tono K Road ya fa bena fo to langa ya okilani ai ai la nai fo I fa le tonu fo on a lot to lot to pay for my there were a few cancellations for my due to the train fault but me fa le tonu na fo afi e paula na na e va en a sa titilo tu pe o sa e inicio la to raising concerns for older passengers who rely on updates e paula na va en a pesa sa e fo inicio la to ia fo maile sa na ngana fion al parmio ni sila tu si na ve mono mucho tu a Christopher Luxon a fo e ole CRL ole City Rail Link le will deliver major economic benefits. Yeah, encourage people to rethink how they move around Auckland. Lono ringa ole fam talanga elengata ina the lay more businessi, the economy, the lay more businessi tono vanga umo aukilani.
ya fa pena fo yona choe silsila cha chou o la le tulanga chou na ilo fe malanga inga pe tuma pe lo fe fie che malanga cha bale inga lo bengo pe wa kaung fa nga ala ka la wa wa ka la sa o okay fa ya ku a wa ye ya sing fo a fe ka wi mar kai mi le o ke oso mai kai ma ko pe ko si fo a ga mai so tene a e oso ngo fo a fe be le fa inga fa le ko ma ga ya ya a tu langa na il chala ino ta to CRL city rail link le am pe ona yai na so na so kwa ba ya mo ya so le a k road la la kwa fa no al ba nga piko city la nga ma nga ya wa le fold la to station fold ya ya ko kele fo tanga to ba ya wa pe na na fa ya fa lo lo le le mo na fa business ya alo ma wo lo fa wo pesu sueng or va ale pe te lo na mai le so nga se lu mala wa ta to tala na fi le ipa ale va ale na go to o ya fo e malakula e but what o ti ti lo atu o lo tu ma pe on fa wo sa linga o mal temine nei o mo le ma wo nisi na fa sa wi na po survivors falling on my in the overloaded bar. Yeah, ma oi in Saelva ele social tele on the Vasa. On Mafu Angalana o yai. For popo in Maritwayo no want to lave, Ingalwanga lave. O tenol bangarana hotel to Telelato, Messia, also no wingalato about to Telelato, no Sadia per terminate name, ma ele tajanunga. You are on the one for numero lato, Marilu, in the 45 of Lavipo and Tupumai. La tala te Malekula, Malekula Island I o I Vanuatu. So se I babai a tiri pēpō anis update la tamai. Aru tu langa nā pē ona mā wale tāra pokalame. Ile, nei fōi tāia o fōu. Toi se furumana iwa minuto lo toi tāle ole tu la fitur tau tua mōre mōre samo. A mai fōi whenga mai le Pacifica Band. Nisi o tāra fāsa langa fā bisi nisi malaysia tātua li poti mai nunga la wala. Ona tu ina tu lo leo le tātua mā ruo le tāia o whana ngāga. A reto leo lo nei tāia o te pēna marisunga ya. Pasta la whare kopa. Loi fā fōga le pokalame mā ruo le tāia o. Ale ready sama mon manato mon ye mai ore nei tai au o su se pese ma li re nei tai au ma va tu vi ingo le tuo ma mo lunga lo na lofa lo tu se forma de mato ma no si ma lofa ten fatis man tar bo glabe le foi tai au fo ki ora good morning.

Talo faltato tu do sambo, maltato pon calamio le nefoyaso, la retoliola, malo le soi fuo manuia. Oleones full fitu al fai upetol with apea. Oleola if have a vow for your name. Yalato we loa oile to a monito tassi. A toa male we a winamai, o yesu geriso lea. Ole upo boile asulene, oleola if have a vow. E a mata ile mafutanga ma Yesu I lalo nei. E e fai au na fesili iai ia le isi ta mata la vou, la te fai ngā luenga fatas. Ia fesili lor fai fi au. Ali fai fi au. O le ase au o ngā sili na tā ua o lo il kuspeia. Ia kau mā fau fau e al fai fi au. Ile maonga manatua ia o haoa o ngā umar kuspeia e tā ua. A wae fe so tai umane ia o onga ma aunga ile me tasi. O le tamala le onga fesili, o le tamata la vou fako asa o loto mailo na o langa ma fasa o loto ile tua wali liulo na o langa ile tatanunga kerisiana. O le tamasa polonga lo na o langa ime fo yo cocaine po meo lesito inga trucks ma losi nga o leva. Ele ileva langa li liu le tatanunga kerisiana. Nea yeilo na nga lala e fia mala malama I me winga ya Yesu mal favau le lan ko fisidi ya kamalo fe mer kal kamalo le fe fe ai wanga nga o ye se tar fe mai lor kal tamalo ali pasta e mongi ke le a nga ale leir ku spai ai a fai to e pa wanga yo le ava noa ku aku ya ke o e ke a o ai se tangata

Mama bongo ho mana chu ina mala ma chau ni fo chai mi ole cha ha ole tru ala lampa pa ole sabai ngor ke lope mana cholo maru ya mali chau mo chau ni ya sfo wa cha tu sabalias fu lu chale tu la fitu ba lo fa te tele la vale tu no fa tsi mali chara pokalame ele ne fo ibai nga ole cha ha se o baba ya tu fa vale fo semi sir lo pa tu nei tai ma lo fa tsaile fa tsi mali chara pokalame ne fo tai fo okay for e is it wofo alofatu neta jasi ba o no tolu matayasi felice asiata good morning sir alofatu neta el aspecio yosefo good morning malofa of time as well emiswaniu night watu ole awalo papa lofatu neta el fo malola bersi fo mrio ya balto chelo charpa angolo charpa futa dongol tasili ba chodo amo fa pena fo ile fa mo tasi ono tasmal tasi samo awalo monalo charf so tai ye ile nei fo tai fo mona tomo ni mai ole nei tai ao se ba skako piki ma ngi ngi so fo awal mai mo fo ol kai mi e pe ve she fo yo ma o ai ba ai ale sui fo ol tanga tai mo si ona ai nga yo put put le le ya tonu a ni le ya lo tu fa lo le ai nga bi ile tua Fama popolito lu mal fa nau faile lo kum fa taile tu el foa ile aso male aso ya ma avel fi inga le tu awa le ma pu ile fa ane ene e ya ka ko pese mara ya ngar ni aso a ol fi inga ifo kasil tu spesiale fa kasa wa mara ya pole pese son alo fa te tele ya fo in Ae il tama I titi a onga na umalo na ola e tono le afo I o le universite a Otago. O na fomo fai tau ana po titi lo. O te lo sia o onga tau o tele le mo a tatou fo I matua fo I lea e fa I mafsosani fo I nei tama I titi. A me se lantou o le ua o le maurunga le o lantou wa o onga fo ilele na nau uma matua yo o loza yena e alo fo imfanao university. O le maurunga le matua I faa mita ina ma faa ne e tatou matua. Na paua o le nei fo ilele o le e eita maite le o tapena le lantou le va aia le o le lantou soifua. Po le ola a o yei tono le teimi o onga. O titilo le fama mongo na maua. E ele pāti na whaia na o maile olo alta me titi sifuru iwa tausanga o le investe o tako o titilo e ele lapta inga na maia fo ilele e tau maia I ia le tūlanga o ia ile le ola o te maiti televou ile nau nau tele ma le tosina ile mele fa nga ina lava malosi o te loa fo I ele lei ana isi tamaiti ya wa ale wingo le tala ile lei e loa pu lea le le taime fa nga ina ila e ale ava malosi ala uche chilo atu ile ripoti na maua ile tara pukalame ile mafua anga na umaile ola le tamaiti chilea wo mo tsoi fa fang wo foi mo lapta inga tsona ni sila se tsoi se sila ele tu lango ele te pui no te mai tele vo male ole mol mol mol mol mol ha fo I ole ingu ole fa punga sa ala jitilo mol mol ingu fa aku ku vale fo ile ele lo fa tu ha o ile malo se tsona wa mo wa tu le I fa mo mo e ma kwa I te le ole la fo ole ava malo si tsona le toto Ya malesi me wa fai nei malona fai fo ilele tu lowlinga nga nei pua inga. Ua le ma fai ei on manava ma umailo na ola. So fa pupu lan tala ilva inga le ala winga le tala fo ilele na manatu ilele e fai fo ima. Fa fango mo tato. Je lo po je inisio alo la tu no fa fo mai. Ina ia teikiri isi me nei ole tu lango yei pati ima fa ngaina o avamalosi. Oh no, to be atu pe foringa ba ole fa opunga no titilo ye folele ole New Zealand New Zealand's binge drinking culture o vanga yen o mawe tono li poti folele ole mesa o ama li poti na o fai tau ye e mafai on prevent pe mafai on fa sa o inel to ma titi pe ana se ifa pe a e a fo I ele e va ven so swani na ya tayel temin to poile fo vanga ya ma fu fuole controlling fa ngaina la manos ya
Ya, ole ole challenge no ma one for pe kalo fai. Ile nau nau jai ngonai matu ole wo ile investe ole matona pale mai ma. Ya ai o jelo no po se polen chia po se ai o pa ufa mo mongal mau. Olo o fa fangu le malo ni sila se to sil sila il vainga le ole tang fie tu pulanga talbo mene o ama malos. Ma fa fangu e fo ina tu pulanga talbo. E se on sa e ina ia awane so ona mai maule le ola. Au fia ngai ma o onga. Ile tulanga le ole ava malosi male ovale fa ngaina ole la ama ole fa fala a mine ole ava malosi ya pe ona ye a ya tsalsi e tele so na nga fo i le tulanga wa ma maule ola ole tama jiti ya ai tsalsi ya fa ma fang fo ye la to wo ilu ngo investe ol mo lunga le ma tuwa ine ne ai ne ma tuom fa ftai ile mo lunga bo ia o nga tama jiti ya ale la valale a tulanga lo ye ia le control fine la malos yo melale mola fine la to po si fu a ne si banga ma wele por kala me a o ma to te le la fine no nai ai nga fo le a olo mol benefit ya po olo benefit ele tonga ta te lo fale a me sia o a fale tongia e mau tongia pe fu la to tupe ma wa olo ye nei olo ji ji la to fa mai li potina ma wele malo mali potina ava tu malo mol la to si si la ye e toi ti tia fast food valo pasen le maulunga le tupe maua le ainga e alu umai o tongi na ole ole fale ai a maua la tu tupe maa le baya so penga lua saro lima song jase ama tuale fai fa taunga e le tongi na pili o aise ainga e tono New Zealand fai ona la tu faso so ina se tupe toi mai le lua saro lima song jase le baya so e go kongi ai pili orke le fongi pili el moli fai ma fa taunga le ainga kukwa el pengsing orka avale baisi mea uma reisha inga New Zealand fai koe ora langa kupe ya wa alu malal tongi nol fale ai kongi koe menga lu sera dimu sutas kere kere fale ton wa a oli potina na mawa malo la to uma ya bo beneficiaries e pa nol to pe mala to te mol te minne ya tal wai ona le alu ngol tawa fale lo yai suia la ko pen fiki mawa tu la fa pena ya ona ibli potina na mawa le tan po kala me malfa moy moy I far for my on a kiolo penfiki, and I came quite malosia, come bowl longer well. On Sayal Sulanga, and Bakua ili, I must illuminate. And Bawa il Vangali, Akaki Lok Nela, fast food Valpasenga, Lukong or Falcon Kala, way in a. I'm away for Kupe ma, and I'll was allowed in Masultas. I carry expenses like Tongina, lay for Fakangalang, lay Kungal Pengsing or Kabali, I lay for a warrant of fitness, a lay Konginger Kelfongi. Ya mo isi me o mama le pawa ai ke de fa de kongu so ne a nai vanga na so wa mana tu ba tu o tafa e fa i fu fu fu anga le mo tanto ye vanga a woni fa mo mo tanto we all been fit ai fa mo mo ne mo singa wel a je nei ai nga fo i ya mo lo mana ya pe ona vanga na tu wa tu o tafa ile nei tai a ka penga ska ko wa ki manga yor ka ya ya ba da tu ile lo fuli mo so se te mo tar fo lo nga lo afe lo se fu lo male ono malo fo lo mo ye le tro ama efa fianga me aswa o la te kombo felice mikaele so le mal charo pokala me ngal pol tani think a minute tano fomlia ngas fana la for fitu tala il charo telefoni ane ya mongol kako imeli on air radio samo.co.nz kako facebook mani youtube or samo malo se fo

0: Kaffi kia on tai aoi no vuoto ei luo se fullu malle valu minun tolo tolo tälle oli tulla eiva fa malo fa tei tei tulla mai mama fa fonga ni vai ngora tai ao malle tei tulla ma vielä tai ao mis voi pisi ole ma tuo mo boli tei tei la onga ma tuo sao le mu nei tei tei foi boli la onga ni foi tai ao fo so luo ni pe ma se ni aso luo vesti tei sulla no fa aro lo mo le tai pokala me ma luo tai ao tei no tuo le fonga ni sao so le fonga pito tolo su sulu to fa su o bolem si ole tele yo ni vai ta ua fo il faso mo lon fina ngalo mo ta to leva yaso mo leva yaso walo sir fia mo lo lo ya ole ma wo lo oi Wellington a lo is fon tanga fa bitoa te tau mata regional trade hui ya te lo fo te lese a no la faso ai mo le fo ba nga pon ye Wellington fia mo le tabo kala ni a ta ya fo lo fia nga pito malo si fo mo ni
1: se fo mo ni ya ta ya mo ni fo il sunga mo le ofisa man ma lo le se fo mo ni ya more ta ko ko ya ba ba la ta so ka ni ma ko na ich ne she la me ya kom ka ko trade and economic
0: yeah
1: i ba ma ni fa ko yo ma u di ye ko ka la mu a ye ne de ma sal ma ko na ngale na bala nga i ki ya e de wo ba ya so ka lu ya a le ko i wa fa wa u la ba ko ko mo i wi ni i wi cheers for ye so ka ni ngai ma ma lo mai fa ko mon ko ka ko mo le na u politicians come and go ai ko ma pe la ko i la ko ki ke ma la ko ko fi ta ka u le so so ni la ko wo ku mu ni ma ia e le ku la ma le so fu la ko i la ko tribes is it yeah le la na so ka ni ia o le Pacific Business Trust ni ma ia mi fai ma ma wo so ka ni ia va va la ka ma ma ela tá aqui aí então como o parmenê o e aí tá andando na uma almalo de qual uma menina só para ir na ministra aí ela não sabe uma não ele tá calma Leila de ministra né e mala mala uma coisa lá ele tá o só aí não uma coisa lá em Instagram no canal que ele não não ia aí ali ali em chat uma o mau
2: The economy of Maui, a lovely year. Oh, I check up the Maui or Maulima, check the Maui or Laua Makam from Faisa India, Walla, the Sisu. Or the Kalkoma Lai Maui, the Payala, the ship, the ship, the Malawa Kampala, or Yayala Ko Fakoama, or the Fakawala Ko Lofak, or Yayala Ko Lafu Name, or Fakawala Ko Lofak.
1: Yeah,
2: e fatenga hoi la e le fatua se mea rave maua. A o moa o onga male maala malama ia male soka inga e maua ingi pa anga le lei ia yeah. ngala pa o pa anga e osi na fatwae I le ami o kongu male fatsoa ho ele le mofo fe maala malamati
0: mm-hmm.
2: e leo le kongfai o lesi e maua wate mangu ia ngao ia e kia I lesi ku
0: mm-hmm.
2: so this is long term trusting relationships ele mo mira nga ka kulu ku o ile de e mo mira nga ka ya mi ko mo makilo kilo pa vaile de de ma fu a chan se tishis ma uli a very clear ma fu an pa vai tishis ye mangui o la ko a yo mo la ko mo ku la ko I ri mo pa te
0: na fenga pito le uta to a to la lanta le fenga palanta la sofito no bemba ba ba to lo fayamba release my poems for le ole a is esel to la ifi nga lo le tinu for le e la to support ma ola ola lo o ya mal mal mal lo si fiel la go lo yo
2: ole me mo ngi le bala ko wi a wa ole wa ma sala ban ka ko ma wa ya ki ese ese ba ki ila ko fenga pa bae ese fo ba ki ila ko uku e la fo mai wa le alo la va ia e le letana ko ia e ta o mai le te telo ka ka I a national ko ia a tau ke bae ko fo I pa ki e ko u ia e fenga ma lo wa pe bo fo ringa mai wa ia I la va le le a ko ko po le loko kasi o la ko I so se mea la ia or kulanga langa ia I langa ole system le kau ke whanga inga e mo o mia whanga mā lo so whakas e le ma whai e le national bo le leipana a kouia o ma kūra I mai e whai le mā lo ma la kou la bai la ia o I ngāla leo ka kou la bai a kua pau si e sau wha e ali ari mai kai kou tū ka senge national le longowi o kwa mo o mia la wangi pa a ma ko I e osi e le whanga mā lo kei o kulanga la nga yai ne ole ne piko si ka wa e ke lo isi ma ka uku e policy ma fa vai ole fa la u mai ma le media ne o mai e ma mo o lo ma wa yai le ma la ma la ma por ta ka su su I lu ma la bo website ta pa ki e se se ne al ta ko mu la u ke ma pa wa me la ma wa mai o I o ko mo social media po me ka ba ni ya ka ita la e le maua ise a ko kuanga o le sila fia le a kumuru. I meo le a whai e le malo, me le malo. Tau anga whai le le su su enga ia. Ia, ke le au ka kou whainta. So, o le mepiko si lang ka ua, o se fe au ka ua mai a ka ua te wai. Ia awange I ngalo, ia le skala, ma ia palo.
0: Ia, mane, malo, malo, wafetai mo le whaam natu le tai au. Lele, olo whiangai pele ni a New Zealand, mal tele la langi li tango tano sui fuanga, o wha le pisa mai a alvaenga leo Amerika ma Iran, but looks like, mol maule la langi atoa, e pe a furinga mai at the end o le vaenga lo ine e ue le umal tawa, e pe a furinga mai ole malo a Iran il tele o nisho vaenga, la la ue tawa,
2: tili zila tibi. Wo fiu, o tele mea ua le ari mai ai, le ua makanga li poki mai la gai Amerika, mangua nga makamerika o sa mai a Trump la ko yo na Amerika e le u bila ye u wan ke kwadu de ka fu bo mai se ba e ali lo ba fa ni ka sa na ma ba sa fo e le ma o se ma di nga na ko ye ku na de nga ka dia o le wo se fa ye hi ga e ma e lango lango mai a a ve ye ko ko mu o isi a hu o le u fa pa pa po mu a ve na ko ye ile a aile o Jordan le la lafia na vasi pafika ameli. Wale mafai la vai Amerika o malako kamu fako I alo ya ake. Denga kai lea ile kulanga o yai o lea walu la vai duma kau le sua au la o uye le sau tafu. Ia a o le ua mpe ufo ringa mai. Ua maa lie makarikala moa la va kumuunge a la pima kilo kilo mai a aile. E o agende na abe a makaita I o le region lea. Wale koe a o ngā maka aua ma sa a whaka aua I ngā e a kere o ngā kumu u I le mālu si anga o Amerika. Ma o le ua whaale anga I ngā labam ka kama I a kere o lona sua ngā sa I ai Amerika. O ngō pomu le agende. Ia o kuranga le anga I a le koe sau isi li popi. Wale lava ia ia pulu whanga Amerika. Wale mea ngā
1: ya la u faise su e nga nga e al parmenge la ho ya al congresso a america ma ya ale po e lo mai ya no ve ma ne si la ko sa nga pa lo ko o su yo le ma ko fo mo le ke le la mana le le special u ya america la ho ya wolen fai bo e se la va sala i sa u a Trump malang vai e se le mele ku ku on the ground
0: Pena foi fa bon tasi ono tasi mal tasi sa mo no Facebook mari YouTube ro de samo ano fatia John Casella.

0: Afaile vars vun warner le lusu faut of sanga elien yo wanga va. Fai longa polit potu masani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loai matanga ta ma fa'amal tinoai wa e sauni mo se nalwena ili fai kofi. Visit Tala Ne Loi the Mato of a single food service and barista skills course yasetema. Es volu lima vayaso le umi ma fai e teanga va'a ili e se te toni. Ana au mai loai le MSL training ili o barcelau lua lua fa fa ton valu. O barcelau lua lua fa fa ton valu pe tamaia ne ili MSLtraining.co.nz.
1: Malofa tele tono la mai momala fa fonga ele ne foi temi ole tai ona so wona ne pe la fo ona masani ai tar of so tainga ele malo tele america ole sui on tan to read samoa e hawaii ele so ke na ono lo ia tala tala ya ma fa so mai le te le vainga o melo tu bu tono malo tele america ya male tele o na nga foi ole fa pena ona to tu ai sui fo tu bu tono malo io alo mata ma fa na samoa tono malo tele america so a ken mal tar bu kala le tai o so malo sui fo mo
2: Malo, so to be men, Malo, but people eat ill, that do not well. Yeah, I must eat for ill. I don't think I'm looking at I out to Lani, out to Roa, Malo, yeah, in Tawanta, yeah. I did not for your Sarah, you have been up in my honey, yeah, I must say, I'll be no Lena at all. Yeah, but I was told in my room that you knew to bite, I must eat for ill, yeah. Le tatu to ma lang o tam le mase nia so me le ki la ba ki yo tu se no pape nai te lang ko te te lang e se fo le ki nu e me ki te po no ma ni fam pina ma ki tua ya wa po shu mu na ni bi o ai ya o te tu le yo tatu ni jo tu sa o tu ma yuna se te amrika wa se si te pie no tu ku na pie na mo sa mo lo te o te le ya i le hotel o le ki nu
1: Malo fa te tele mole ne fo ia so lua o tata ma futa te lo lasu ma fuale mo o tui nai America. E ne mai nga mwhai na fso sun mai a Ken a o le ma ua ua a matafo na nga e e a fina ngalo te ngata le a o mai o le e aile ne vai teimi o te loe malam lamo mai le a tunu umal fa fong mai nei tae au. E o le fwena ma ua e li poti lungo televise mai mola langi atua famna tuina fo e o le teimi na matua e olopolai na ia Towers in New York le 9-11 fo e le a e mani su konseti ani su alo sa molo te pena tu yei a mwhaina famani no ne vanga e fa bon mone nei tae au.
2: Malo ka te lava e o liana fai longa le nyo shuli te sanga talu on na o supa ia ia ia United ia mese ia i tonu lava yo New York e Twin Towers na ka ia i lewa po ia na imasina te mwaisa u ia i te tonu po yo New York ia mai tau ina po i mamalu kwa mele tau lea a lau fanua Mana fai longa lea i le vansun te nei, ka a waya ti iai i a prestene, e tu sai faa prestene o loo soi fo me nei, to lima i a Trump, Donald Trump o loo prestene nei. A pau yo prestene na te lia ina lwala au lia, na wala au lia uma prestene. Barack Obama, i a Malona Faltua, Michelle Obama, o prestene Joe Biden, i a Malona Faltua, Dr. Joe Biden, i a Prestene George Bush, W. Bush, ya malon faltu Laura Bush, ya papena mani. Leta prestene for Bill Clinton, malon faltu Hillary Clinton, ne for isa vea mfaila tusi o listete po le Secretary of State, e baitani uwa tunai. Tabala uye for ya Donald Trump, ae... Olha o reporte mai vai ter sabe na o e o presidente Donald Trump é feito na sangonga e aí olha manacho mas sai olha vai não vai fai ele society organization o lado patuína mas fai ali fai longa me levo e sabe ninguém malu então são uma ele manda o lado e fai se la unha fa politiki no inga e mana o ile ya mamalu ina ye fai ya le po le asole fa pito ala va itanaka sa ma di liu ya asole no inga e ai o le le fie fie na le presidente le na le na le ya loile mana sa mana o ye presidente Trump e fai se na la unha ya na ona paielo la na ko isang binga sa papito na paielo le pentekan ya mai na away po I le pristine ng kultura ni po I na nakakinetsa na paielo le pentekan a ole sang binga le mabalule na pai na pai le bele sa pa u wai fale yetel in New York I tonu o le fole ai tele le lio ya mai ta tum tum fo le malu le tinu ma ne ya na pa lo lo fo I so fa te a na e sang no fo I tu lang o lo ye ya e sia lo sa mo lo malana mi ne e pa ina na konsepti la so mus fut mon no se tema I hono lulu o le sunga ya la uli mat getting group sa lo pe mai ta winda malu le tinu o mat getting group o le tamatamba lea o le alo fatino ia Mavis Rivers e tasi o sa mo I longa di tonu o le atinu unei fa pena ma New Sila o le vana pese po ina New Sila I tausan o tea the 1950s 1960s fa pena po I ma di tonu o Amerika fa pena ma Hawaii na cheche Amerika ya fa pena ma Ole polisia ko ye momua pol sa momua le na nami nei tonu ole Grammy. Sa siwa li maono e pol lima bali. Ye ye na e sa tu su setu e poi pa ye tu su singa I mungu nobo o sa tu pona sa pai lang. Ai le lai e olana konseti e ta uo ole from Samoa to Sinatra. Ele tal fa sur pito lo na tina le amata mai Samoa. Ya wana panda uye na ni pon ya na mai le tu tuila tenga bonai ma WV pa pena po ina papi fi ai mon ai ya o mai le nei yuta pa pena ho im kalponia ya la la so lu su mon o le masin de nei le la pa in konsept ya e o tu po ier ta su sui le mai ta un nam pa sta tu report o le mai so nei no mai se tala ki pia po I mai Alaska I se tala longa po I mai se tala lo ia near where o near where o le lo ia le a se tala si o pa tun o le society ta u non-profit right to democracy wiria Alaska yo le state Alaska o le ua pa le anga ina I a mo dianga na pa ia mo nisi o Amerika Samoa langa me Amerika Samoa e tu pesmet mo Michael Pesce se ngan ilan na mo di stete on wo palo se tun on palo sa ali na kete Amerika mi stete a ele on ni sitten mana tu po ok tanga sa umai Amerika Samoa a fan na tu no Amerika Samoa e ta uo o US Nationals e le ni sitten Paulo territory ali na kete Amerika a fan na tu no Amerika Samoa e le ave mi sitten I U.S. national or territory. Malawi, Puerto Rico, Papua, Marshall Islands, my Guam. Le atu my concia. I found out that the tone or territory na. Ita uwa le atu o sistemi o United States. O mika ito telefono tanga tete so le atu tao fi le fo mita up ya I. Fainga lava le o so simia e ye ilisi e duai tu e ilisi papea. Tau fi perla e tau on ave pela to me US national e tau na vem si teni on ai pui pui la to ile na te ispanua ya o tu man ispanua ya ole o me tau ina tu po po la la va pe teni pe le teni pe US national ole la va pu ya tu e di na che to America o a po I e lin o quale ma a po I ma ma le mate kale amrika samoa ya ole ole pule to ye united to amrika besi teni pele sitten ole ta pule le ai le na e sa no ye a to bai le kidem ta pu a malo si tele le tu pune ole si le ta no na me sa no pole e algo wa ya so se tu ai na news channel le va o le va le ai no no artificial intelligence na sa no la no le si le va na tele ole o ta no ai ya wa si le pole Belum tahu pula le masa ni on sebuah tengah soal black box issue. Belum tahu pula kita nak ye le fai unga le ai bamba fau fau ngor tengah. Fai tahu ni le masa ni on bawa lawai so tengah ai le ono bawa je tonu om tahu pula le ai ono tengah ai ono la to inputting information. Ya le ni angil. Oleh isi foi polen o le tele o tu susinga e sai pe mele tu pune foi sa bos fai pa te ima polen o isi tana te foi no le tu susinga fa sa mole o lu no le o internet no lo fai e tana te ele la vale si le fila e tala fa sol pito sa mo ona e ele te mi e tu mo le internet i tu susinga ia le ato tone ai ole a fa o ngal e ai le du mana ia o i tu pulang o du mana Oleh itu, kita harus tahu bahawa isu ini perlu diumumkan kepada semua. Lepas orang lain dari AI pergi Samoa, bawa apa yang pergi dari AI pergi Samoa. Nah, emak dia perlu nak tahu pun. Jadi, dia perlu nak tahu pun Moses Yesu. Tahu pun ya, asyik dia tak tahu satu tengah tengah. Lepas orang lain AI ini mahal, bagai tengah tengah ini level tambahan. Oh no, tuwa ini tengah tengah ini. Oleh potol le fa ai ai fa ai unga nei ba o mali ai ai ai ya afia yo ta tu tanga mantana ta fo i ta o match mai sa ta pe alu pu mata ni le ia i tanga ta cabbage in cabbage out le ta ba wai fo i e mata pu le ta no mai le mata yo su le masu ta si e le ole me alu to no tanga ta ai ole mi ta pa o mata ni fo i e le sunga Oleh ai la, ya orang ai, poi, telo orang ai bunga, ilu si ni la, ai melayu lo poli ni. Ia macam ni seni, macam bawa melayu tambah ngaji Jacob Cox, tapi tengah telong ai la, tambah AI mal company, FAU AI, itu all entropic mal open AI, orang orang nak ada noise, orang ni buat macam ni, orang jadi AI. Sana salah faham dia. Dia nak tu siapa yang triple X. Wah macam dia tu dengan lewat yang AI untuk company ni ada United States of America dan topik macam open AI. Wah tu lagi malu sih ni company meta wall AI super intelligence. Oh no lama dia soi fong orang tengah. Nana salah. Petang tengah ta ini level sama orang macam ais community. Oh dia telai fak jung AI. Malu sih polen orang puing ala orang tak upah. Inu merato tino itangata meta o data privacy concerns. Ma ole paole ya e fai unga wale o toi kasi nia e misi. Le rae lewe elu mta apule ma tentatol no transparency issues and clarify decision making process. Le rae popole elu to teni. O la tu na lunga lao teko. O le United States of America e tu fawan la tu company o le AI e pule la tu le lumanai e le pe o tu e e steina e le ole o mautu e le mano company o le AI me le ta o le racing straight to self-improvement super intelligent ya e man tuofo ila e ata tu fe le vale e le te me sa wu tol pa ila te me tu ulba alele le le ai o rupa ili e ala o na mafai o na alu a Aduh, apa alele yang normal pilot? Oh, no, lo, ye, AI itu tahu no komputer, apa tu semin? Oh, malam, bang, oleh hasil tambal. Oh, pola ngalah ni sentisi apa dia? Emak fire terorisi, orang faungal AI fawai metau metau dia ye le biological chemical weapon. Emak fire AI, oh no, sefai metau metau dia le malu, eh, masa tu tahu, eh, normal ni normal malu. On o metau metau dia nuclear weapons. E pui pui ia ma fatun tonu le AI. O po pole ni so scientist mene in pe uo so fa ma ele fever AI. Tu puai ma se tau tele la lang ma o me fa pene. Ta le ma fa po ele to tele. Ya al mele ye o pe uta umo wai fo ia. Ta la fo ia ele olo i pal peru ni ia. Wa o ma sa ni le si tia o me la lu tu po o si tia le portal AI ma le o tefa ngor la ngol AI le portal tanga o ma fa ila boy ia o na o nga ma develop na meta o recursive self improvement AI could improve itself beyond human control leading to unpredictable and potentially dangerous outcomes ne kilma vae no olo fa polina e ele marutana mai u pasale unda ni palo tele sai ti u tawet nu tele lo la ngeju na ke cha amrika saina ko tani mo shia mai europa ona faun tu la fo no lima te inai ni pa mai no legal ele te tawon tu sa uno ina ye company e tau ba po aye mua el fausi ina o isiste po ole rumana yo le ai ya mai sinna ta tu i po ti bu bu mula te bai pa tai fo i
1: Hello, Fafte Tele, Lazuma Ken, Malo Fafte, Martin of Fiena, Vang of Famino for the Natai out, Malo Fafte Multa, so take a later info.
2: Malo Fafte Lover, yeah, Malo Tinte, Molofat Poe, Langa, Yamis Poe, that the wool, I will be out, but you should say, like you may hang a Mangal Tele, owner, I'm on table name. Say for
3: Taraflava, or David Tualene, or if I phone on my pay, Radio Samoa. Tasi lima i vatolu a mō, Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.

o a umai le fiu e fafante mai le puniala ba'a au e fafonga te tautua Radio Samoa e le nei fwoi baenga o le tae a fuma hanu lava fafta ile tenu malo tapo inga fwoi nei o tatu matua tu asin sino Samoa e mahalo maho te malawa malo fafta tele lava e lo tau te talo lo manu iai faiva o alo mo tamo whanau Samoa mana ya matu fwoi ngā ruenga e lo tau tua tuai e lea tae au e mani a fwoi aso le lunga le Radio Samoa malo fafta tele e akwa mai atu le tatu So te inga I Hawaii, mana I te lele, vaenga lea na whai uaia le tanu mai a le sunga ia kēnei ono, sui o le tātou Radio Samoa I Amerika. Ia wā o le ata mai nā le uai nei o le artificial intelligence, a pē o le AI. Ia o le ata mai nā le ua umafo wanga I New Zealand, le na batu I tātou pukalame umabai. Ole a vai a mai to telo tangata mai tono mtanga ruenga na malo. E a e fa onga ale a ta mai ole e a e fa il telo onga ruenga. Wa ba e le makau ki ole mele wa inge kako. E a mal telo fo yo musika e ole e fa afonga iai. E a ua makua e ese fo nyalo e a ila tau ia. E ma ne ilan vai ngale na mensunga ya kena. E tupu ama aru pe luma le a ta mai ole laulangi. I want it ngalo me na tupu I oil all lo papelo ni ngak shirfi a ya wa ngai fa ko vuna kuspa ya ya ole tau fa ata ta ni mal tau fa ngofi e fa fa ya le ata mai mal portal tangata ole a o ai lu mole tol ma lu ngole lo papelo ni ya ole almen fa ile tu ol fa se se lo ngana yo e po fe ala o ye ile portal mal ata mai le ne lo langi ne e tasi a ona pai mai a ao le tuamoron finangalo ia o ngololo vai umale o me umalo o tupu nei ia male ao ngā akua me ono kaku fai ngeri ngei lalangi ato ia le lei o nai vāngan nai mane fo ili fai uino mai o le tātu puka lai mai hawai ia fai fuam fafangu mo tātu le nei vai taimi o le ao onga fo tuspa ia o whakasea sai komar ki kāngi al kai mini ngei awa le fai afua le o le ao onga Yesu o la lua I pia kako uo I pia fape na a ele taimi a ele taimi ia ona tu esse sei nine or seto multi chani ka ko lo le le ia ai le fa ka ko nga fa wa e le fa ka ko nga nga lu nga tu wa ile tu wa ile no e fina no e fa ia modanto pe ma ia nga a malo malo ia a mai alo nei fa si langa ia ia ka ko fa